ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Sinogonogo ha seyo mono mo tsitsa.

Na sangwa sunya ndolo yusudu di makasa wa namleva wasu o sol makosa lala. Yo.